0: There is joy.
1: Ndabye olubuto olusumululwa olubadde lw'eggala nga lwakwata naye nga ndaba amaanyi ga Katonda agatomera omuntu olw'ekibadde kyalalira mu kkubo lyo Mukama akiggyawo. Waliwo endwadde badde yagaana mu ggwe naye Omwoyo Mutukuvu n'amaanyi ga Katonda rekosa dabadabadaba zebekapakasabadabadabadaba rekosikataka olw'endagaano y'omusaayi gwa Yesu n'omubiri gwa Kristo nangira na buli kibadde kikyalimidde mu kkubo ly'okuvaayo nangira buli kikoligo nangira buli kikolimo nangira buli kibadde kyakwata buli kibadde kyakulemesa buli kirwadde kibadde kyakusiba mu linnya lya Yesu nkirangira okuvaawo mu linnya lya Mukama nangirira omuliro okuva mu ggulu okwokyambula mu ggulu nangirira ekitiibwa kya Mukama ku kanisa nangirira amafuta n'olujja oluggule gy'oli omuliro gwa Kristo kuva mu ggulu omukono gwa Katonda gukukyalira gukomako entisa ya Mukama n'ekitiibwa kya Mukama nangirira amaanyi ag'Omwoyo Mutukuvu ngalangira mu kibiina ngalangira mu kibiina ngalangirira ku bulamu bwo ngalangirira mu mutima gwo nangirira ekkubo eryali ly'eggala okusumulukuka nangirira obulungi n'ekisa kya Katonda nangirira amaanyi kopurasiketereberebe gulawo omutima gwo buli sekino omwalyango toziyiza toziyiza waliwo endagaano empya Mukama gy'akola naawe waliwo okusitulibwa okupya waliwo essuula empya egulwa gy'oli waliwo amaziga agakalira agafaawo ndaba ekiwere kisimula amaaso g'omukyala ndaba ekiwero rekosa katarabaraba nga kutwala amaziga lepeketerebeko prosikata ndaba malayika wa Katonda ayamba rezepeketere waliwo malayika alwana waliwo akulwanira kaakano ntuma malayika oyo akulwanire ayongere okulwanira kulwanire

mutukufu okwagala tukuyita amakyagaliro mukama otulungamye otuyigirize otusomese tukomawo mukama okutandika naawe tubadde tuwawaba nga twekulembera nga tugoberera byaffe tetugambwako naye tukomyewo ng'abaana b'omumaaso tumenyeka mu maaso gusa tukomawo ku bigere byo tukomawo mu maaso go mukama tuluŋŋamye tuyambe tukwetaaga sibu tetusobola yesu tetusobola yesu nga tumaliza sesioni eno yimusa emikono gye mubbanga ng'akabonerako okwewaayo n'ebigambo bino mugambo.

0: zinafuna ziwoda za wolosero nina ba customer mbapima ko mbakola ko omeka kati zino saluni za fekati za bay tubera ne ziwoda za weekend Sunday lunakulona zinengweze tutunda ze fashion kati no genda ke Congo no genda ke China kati msumba nebombangu mazo mwezi ngatonda bamanya ndi China. Tutegeza training wajigwa. Wakola si? Wajigwa. Aba muli wano Katonda agamba, soko belewo. Sigaza omutwalo ogwo. Sigaze enkumi zezo zofuna buli lunaku paka nga mazo okukolamu omuki. Nizo kuwera onogamba, ho. Katonda yaba yagala osigalewo. Osigalewo okowole. Osigalewo okiuke. Mumbuliza akulina. Gwe soko mutunulire. Tunulira kwakulina nye yenna. Omulabo oyoyo nga yakutoba kadde 75. Bwe buti. Nga government yamuwadde sente z'emiyogo oyo. Oyo gola byoyo asigala asinza bwati nga bulijjo amu bobana zo osinzo no, kankwateko ne kusa ai kato olabirira agabbi anti agabbi agabbi te toraba ongoleke nsawo yawo ku ntebe bobana zo sinza katonda wemme otunuli olabe twagala waddaga. Olaba otereka mitwalo atana emitweto osiga osiba otunula. Embwa zakuno zitambula ekiro. Embwa zikonkona konkona ng'omanyi oyinamu 10 olowasuza omaga amaga. Okimanyi nti bwoba nazo nga ntonotono mirina emitwalo gyo 12-13. Obeera bulungi nno okwebaka webaka. Akati gwe teeka 2,000,000 mu nsawo. Otambula ogamba ye maama ono anzijirako. Bano si be bakifeesi. Let me tell you, tewali kikyuse mu gwe n'eki. But you can't handle what you have. You feel excited. Onze n'okumala ennaku 2 nga tolya na mmere. Nazi sente zange nzirina. Ati njala ebooti tekuluma we. Oba mulya muli nze sijja kulya. Haleluya. Mukama akuteekateeka okutwala mu binene naye beera mwesigwa mu ekyo kino ky'okola ki? Haleluya. Olemeddwa okuwa eky'ekkumi ku mutwalo gw'ofuna oba etaano. Gwe bakuwa obukadde 5 gw'oggyeko obutaano ogwo. Oyoga Mukama Katonda bannange. Zino sente wazimpa. Ate nkuweeka 5 yakate nzikuddize. Imira ku bigere byo, imira ku bigere byo. Bwe munasigala. Bwe munanywerera mu kifo ekyo ne mutasaasagana nange ndikola ki? Ndibazimba ate ndibasimba. Haleluya. Katonda ino omulimu gwatukola mu bassebo ne banyabo. Gamba ayi Mukama onzimbe era onsimbe onsaasire olw'obutamanya n'ennyonoona n'ensobya n'ekifo kyekyo ontaddemu n'ekivaamu naye onkomyewo Mukama onsaasire Mukama. Mukama yebazibwe.
1: Amen.
0: Njagala tusome ku sanduke y'endagaano.
1: I want us to read about the Ark of the Covenant.
0: Njagala tuyitemu.